akwa ihụrụ ahịa ha ghọrọ gị ekwekwana ka ọnwa ụmụ gị. Ihe ọ bụla eweta n'aghụghọ asị ma ọ bụ n'ori adịghị eweta ngọzi. Ihe ezute n'ori dị ka mmiri nsị. Mmiri nsị ejiri ya ahụ ahụ, ejiri esi nri, ada aṅụ ya aṅụ, ada emekwana ya ngafu. Ihe ahụta n'eze ada eju afọ. Kedu ihe ịtata n'ọba ọkwa iyi eji weta kwụrụ eze? Kedu ihe ịlachata n'ike ite ose ya eji wee fugbu gị? Maka na ihe alachata n'akụkụ ite na-eje n'akụkụ ọnụ. Ọ bụ ọgwụ ọnwụ na nyụrụ mgbume ya nyụpụ ya n'aba na akụ ọnwụ na fechaa ka ya dara ụwa. Otu ahụ isi wee zute ego ọha wee debere ụmụ ụmụ gị. Otu a ka isi wetakwa abụmọnụ site na agbụrụ wee fee na agbụrụ wee debekwara ha. Nenegoro ka ụmụ gị si akpa àgwà. Ọ bụrụzi mmụ ya agwa gị, ọkwa n'anya gị ka ọ ya nọ mee. Ọ dị mma.

0: ebobe ebo ke kai sinoi akwa ngosi izuka ozo ke rutego kwa mama na afezu kwa ru were ere ujirigo nke jiri ni si gata edikiru ato nke hitata bu Friday abari ato na wa July afo 2026 abu amuyari hiyo jibu na ngosi izuka akame polo nya nya nka kwa aka ibuhari sele mbuhari sinod nyaka ngosi izuka ozo rukwa alna na ju on efe zdu mwefe bu kwa gine ugine mbazo kwa efe di ugu na nki ibazwa nono ima natabo gina kumu wanyi noba radio 94.5 ukulo radi dineke nono mana ayo telo no uge no kumu uke na kai gareto no kubazi umu waya kai no kuhayo umu uke na nki tata akamasi kai me kuu kwa deke mana yama kuu no kwa deke na nki tata ogeno komu oke kai cho kai wetergi nemume nketata nkopuri chaburu nditi fastno special edition nya bobu ni no buru oke oga kala imaniti erego na ekwenti ki suruku na ai do asia ya boku maka tupu ai bopu ekwenti a do abagolia ni me studio eba ado ri do ye ya nu do ri ri ana ngwe kuruku ebe nku ima na efu ebe kan na akukari ade ma kuare abo munaso abo no muye ndonro chimasna na abo emepeko tu ndonro chofu kuya gebanwa ebanwa nku kan ka kuku erigbe nya ka muna onye obi opuriti m na do asinya bo oku bo emakachi bo ki the crown prince nkuru kwa ebe nku eri eri uwa ka kuruku sike no mba ikubezi ya bo oku o malaza even ai ni kwa na do ya no webido kwa ya unu unja wali unu bono bu muoke ni habo ye muoke nchini maru muoke ni wakavaji wa potowa no odi gwade haji we nyo uji we bio wano ya mena mbobu na haye nwelele ezino uno ibuwa mwaito mwaino ofu ojoji ofu ochocha ofu ogonogo mwakari ya ofu nke mbubo mwakari ya ofu nke mwana alosu hey no kwa suru no kwa wengi kwa napita ihe ofu nke di mwazari mwasi hey no di kwa kanka kama webuli ana na hidi no polygamous in nature na hidi no hidi webi owa weweli ya wena oli ongunu wesi ya oli okwe vakunu ja oli ongunu rapu kono nonye chori inu sosu ufu wanyi kagano ufu wanyi isi ajuo yoyo mwifo na awata bako unyo anu mwe bauru hazi ezi noni ya zuo omu zupo azupo noburo nke enwe hakuwari hanasi no kwa nuka chuku siweke nye gwaloke onabu kachuku siweke onu ya ne nko wabu na chuku wanwezi yo awata zivo melo na uwe telo oke chalada msi na odoro maka mwuka na lukwa nusia owe usina mpisi ngia wewe putu utu weke ivi seka yane ano inya na nko wabu na chukua machazi ife unju eji webo kwa zumu uke jaka hakuono kachuku sikeha na chukue keo ha inu sosu ufungu hanyi no keha ipu juaka imago ipu juaka afu ujiji afu ochata afu gunugo mwakari afu mbombo oma afu nkemwara aho afu zi nkede mwa zale zale hey nke abụ ọ dịkwa kọ nke aka mma ya ife ndị a ka anyị chọrọ ka anyị tinye si n'ọnụ tata gụnyelụ ọzụzụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ifuzi ndị ọkwụ mgbe agbara asịcha mgbe asị nke anụrụ ụmụ nwaanyị ise ma isii ewee gbaa asịgbazie anyị azụzụ ụmụ ndị nwaanyị ka anyị azụ ụmụ ndị nwoke sọsọ na afrọkwanụ uru ọba ịzụ ndị nwaanyị maọbụ ịbịa mefusibe ego si na azụ ndị nwaanyị ka azụ ha na ụmụ ndị nwoke na ihe niile na-efeni na-adịgo ma n'ọkwanụ nwa nwoke bụ na-anọ nọchie obi hazie ihe niile na ọ nwere kwanụ ife afọ ka asịrị gịnị kwanụ ka nwa nwaanyị na-emekarị ebe nwa n'iche ihe ndị a ka anyị nene si na anyị na ụmụ nwoke ga-anọkọ tata the crown prince kekime
1: kenekwa gị kene ndị igbo niile na-ege anyị ntị maka na okwu anụnwa ibido gị nkata ibido gị bụ nkata nwere ha na-ezo ezo na ha okwu na-aba anyị kpụ n'ọnụ na efifi anụnwa nwoke nwere ezinụlọ otosiri inwe efu ezinụlọ ka ibu amụbụ ịtọ bịakwa na nwa nwoke na nwa nwanyị onwe nke nke kacha bụrụ n'ihe na nkedo onye tụrụ izu okwu anyị na eneba anya. Mana ibido na mbido na nke mbido isi nwoke inwe ezinụlọ, ezinụlọ nwoke na-enwe ebido anyị na chi azụ na ajụgodo na ya na-akwa Old Testament wee fu eto gwasị wee bido ama na Chukwu Adam na Adam nye Eve. Mana kwa gbụọ gbasabara anyị fụkwara na emekwa onye dịka David ọmụrụkwara ụmụ nwaanyị one ma one, onye dịka Abraham lụrụ ofu nwaanyị, onye dịka Solomon lụrụ n'ọsọrọ ya. Ehe, a wee na-ekwu wee fụ na ọ bụrụ taa ka o bido nata na Igbo be anyị ịfụkwa na ndị Igbo nna nna m ha anụghị ofu, ha nụrụ ịtọ, ha nụrụ ịnọ. Ehe, maka na oge ahụ na n'Igbo nwoke ha ji ama nwoke zuru ka eme bụ one ezinụlọ ede ezinụlọ nwere ga-abụ dịka ọnụlụ nke izizi nụọ nke ebuo nụọ nke ịtọ. Ọ bụrụ onye ezigbo onye ụlọ ugbo na-achụ nta bụrụ ọgaranya eji ama na nwoke zuru ka eme. Ọ bụzụkwa na nke nwee ọbụla ya na-ekwu maka nwoke inwe ezinụlọ nke akwadoro akwado onwe ofu ezinụlọ nwee ebe ọzọ na enwe ji atụnye ego nri ebe ahụ abụrụkwa anyị kpụ ọbụrụ ebe ka anyị chọrọ ije. Mana ọ dịkwa mana anyị na-ebere anya ọdụ nwa ma nwoke nọgide ọ rapụ bie ọ maa nne dị ezinụlọ anya ọ bụrụ ebe ọzọ ọ na-agana ji atụnye nri ọri ụgwọ ọnwa onwe onye ọzọ jie n'ọrụ ọ na-ehe na ma anyị akaa ndị anyị ga-atọ ụta ya bụ na anyị chiri anyị nọgodo anyị nọgodo na nke nwoke nwoke chi ụmụ nwaanyị na-abụ gị pụtara ndị anyị nwoke na-eji enwe ezinụlọ na-abụ oge ụfọdụ dịka ịba kịta na enwere m ezinụlọ one ebu abụ ịtọ nke m na ndị nwunye m na ya bi kịta na ezinụlọ m mama m nọ n'obodo mụ na ya nọrọ ebe a kịta ezinụlọ m ka ọ bụkwa na ị na-eche ị na-eme onye nwoke ọbụla na-enwe ezinụlọ ọ bụ na onye nọrọ nwaanyị na-abụ o nwere ezinụlọ na-abụ ya bụ na ihe a ka a ga-enyochi na-efe ya n'ụwa maka na ọ na-adị fecha fecha isi na nwoke na n'ọdụkọ ụka maka enwe ofu ezinụlọ anyị ma na ọ dị mma mana ịma arịtakwa na ụka wetara ezinụlọ ofu ezinụlọ ofu nwoke na ofu nwaanyị.
0: Onye ọma na-afụ n'afọ onye ọma na-afụ n'arọ gị bụ August visitor na oge nnọkọ ụmụ nwaanyị kpakọ mbikọ m iwe niile maka ị na-ekwu nọ nnabụ enye gị anya n'ọnụ nọ fụ ka ọnụ gị si fụ aga n'ọnụ gị akụkụ nke a na-ekwu ofu akụkụ nke ọzọ na-akọwa ihe ọzọ o gosi na the cherukwu the crown prince gị bụ onye ọma na-afụ n'abụ ịkọwasị gị iche ịkọ mana n'ezie site na mgbaghasị anyị bidogo tupu anyị gbapee ekwentị gbapee igwe okwu gosi na ị nyere nkwado si onye nwekwa ihe o ji enwe ezinụlọ ịtọ ịnọ ise nyanụba nnọọ onye nwere ife eji ejide ezinụlọ one na one nya mebe ife dị na ya na onye nwere akụ na ụba oyi
1: ejide
0: ya nụọ nụkarịa ofu
1: mgbe abụọ anyị nkwu ihe nkwu maka na ọ na-adị mma anọghọ m na lọkọt mana anyị nọ na lọkọt anyị nọzi na ị na-epute etu m kịta maka gwa na-ajụzi m ya ka m kọwaa ihe nkwu m na gị na-agba asị asị m n'onwe anyị tile na nke ndị a sị na nwoke ji wee dị rapụ poligamous in
0: nature
1: ka m bịa na ọ bụrụ na ihe nwoke ji wee dị ka enwe ike nweta ịma na ọ gaghị akọ ọhọm ihe m bụ n'obi nwoke ịdị poligamous in nature asịrọ na nwoke nụọ nwaanyị ya rapụ ezinụlọ ya jeje enwe ezinụlọ ọzọ na-abụrụ nwunye ihe mụ na chi kọwa bụ na nwoke oge ụfọdụ nwere ike ọnwụta jiri nwoke ụzọ dị aṅaa nwoke nwere ike ịnụ nwaanyị kịta ha ya na nwunye bi arọ ne ma nne maka ihe Chukwu ji agụzi ezinụlọ bụ nwa afa gị ife yi nwa o nwere ihe dịka nwa na ezinụlọ ezinụlọ na nwatakịrị dị ebe akwa o zuru gịnị bụ ezinụlọ ọ bụ na ọ bụrụ sọsọ di na nwunye nwata ụmụaka nọrọ ebe ahụ ya bụ na ezi ihe m na ezinụlọ zuru oke bụ na-enwere nne nwee nna nwee ụmụaka na-ebe akwa na-eme ihe na-enye ha nsogbu a na-anụ mkpọtụ ọnya bụ ezinụlọ ebe niile n'ụwa niile ya bụ na ọ bụ n'oge ụfọdụ nwoke nwere ike ọ gara ọrịa ọ maghị onye o si n'aka o siri nwaanyị n'aka o siri nwoke n'aka ọ ka nwa nwa ka nwoke nọrọ ọ ihe ndị gbuo ahụ ji owewe na-anụ ụmụ nwaanyị na-abụ oge ụfọdụ nwere ndị na-adịefe chineke na-adịeji ụka ha sị na ha ga-anụ nwaanyị ọzọ ọ ga-eletego m na nwere oge ọ daji ofu ofe mmakwa nwaanyị na di na nwa bịara ọ sị ka ọ sị die ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ ọrọ bọrọ dọdọdọdọdọba ya n'okwu ndị ndị ụfọdụ si na ọkakwa maka ha jee mee adọpshọn ka ha jee jee kute nwa nwa nwa nwoke si na ọchọ nwa nwa ya si ya mba na ọchọ ka ọ bụrụ nwa si gị na arụ pụta ka ga-ebi ebe a na ọ bụrụ ka ha jee kpọta nwa onye ọzọ na ọ bụrụ ọbara gị n'oge ihe nsogbu e nwere ike akpọta nwa anya ka nwa akpọta nwa mee ya mụọ nwa ya bụrụ ọ bụrụ na ya tinye anya ikwu ya n'ụzọ nke ebe ọdụmma nwoke ịnụ nwa ya ọdụmma nwoke ịnụ nwa ọ ka na-ewu ọ ka na-abụ iwu ihe mmadụ si nọgide ọsị ka onye ọnụ nwaanyị bụa maka anyị ga na-enyochi ya n'ụka anyịcha na-eje mụwa na-eje ụka mụwa ajakere ịnụ nwa ya na-abụ mana onye ọzọ onye na-ada eje ụka ịmasị ya nna nwa ya na-abụ na bịaza na nke ịchọ ka m jee ebe eso ebe ịchọ ka m jee na nwoke nwere ike inwe ezinụlọ nwoke ezinụlọ ọzọ na-eje enyela aka ọ bụ na anya ene ya n'anya
0: enyemaka ọ bụ Chukwu onye enyemaka
1: chelu ka mbịa ọ bụ na nwoke nwere ezinụlọ hapụ ezinụlọ enyela dị ndị ezinụlọ anya wee na-enede ezinụlọ onye ọzọ anya ọ nzuzu mana ọ bụ na nwoke nwere zuru ka eme onwe ndị ọ na-enyere aka ịba ịtara ta ihe a ga na-ajụ bụ kedu edemaka ọ na-enyere onye
0: ahụ
1: maka na onwere ike onwere ikuko o nwere ndị zuru ka eme ndị na-achọ ndị gị ga-afụ ya na-ata afụ o nyere ha aka ya bụ na ọ bụrụ sọsọ oge ọbụla anyị na-ekwuru ya nwoke na nwaanyị ịdị na mma ọ bụrụ sọsọ nwoke na nwaanyị ịnọ ịdị na ofu akwa bụ na ha na-abụ dị na mma o nwere gị na ga-adịgide na mma ọ bụrụ ihe ha bụ ọma na-ewu nwoke nwoke ga-afụ ezinụlọ na-ata afụ o nyere ha aka maka na nwoghị onye mmadụ bụ chi mmadụ ibie ya bụ na nwoke na-enwe ụdị omume ahụ na-enedo ezinụlọ anya ọfụma nwekwa onye ọzọ ndị ọzọ ebe ọzọ na ọ na-akwado oge ụfọdụ ọ na-ebute ezinụlọ na-ebute esemokwu na-etinye ya na nwunye ya maka nwunye gasị anya ya chọrọ na ọ chọrọ ka ọ jinyere ọzọ aka ya bụ na ebe a ka anyị nọdụ efia nwa mana ihe ka na ihe kpọkọ nzọkpọkọ bikom niile na-akọwa na-efia nwa bụ na ndị be anyị ụka bịara mee nwoke bụrụ nwoke ofu nwoke ofu nwaanyị mana omenala igbo bụ na ọ bụrụ na nwoke amụtara ọ bụrụ na nwoke chinụ nwaanyị na-abụ na ọkama na ọnụrụ nwaanyị na-abụ ọdajikwe na-ajụ ọkama ịnụbata nwaanyị nwunye gị biri isi nwunye gị na-echere ịnụ nwaanyị aka ebua idubete ya karịa ịdịrapụ nwaanyị ahụ n'ezi na-eje nyere aka ọ sochi na ajụ ya ga-ajụ onwe anyị ọkama nwoke ịnụta nwaanyị na-abụ amụ onye ụka adị m mụnwa ma mụnwa ike adịrọ m mma mee ihe dị na ya maka achọrọ m nna m anụrụ onye m anụrụ anụrụ ịbụa mana onye m nna nna m mụtara nụrụ ịtọ ama m nsogbu ji na ya dị ahụhụ n'ụlọ dị na ya ya bụ na okwu ahụ ebe ka anyị na-efe ya nwa ọ bụrụ ọzọ nke ihe hapụ ezinụlọ gị jenyere nwoke jee kwado nwaanyị ọzọ nọrọ onwe ya ma ọ nwaanyị n'obe dị ya ọ njọ ọ mpụ ọ dịrọ mma ụmụoke nwoke na-eme ya ada aga n'iru ọyị na onwe gị n'iyi mana ịmakwa na mana ekwe nke ọzọ na oge ụfọdụ ị ga-afụkwa n'oge nwee onye ịmago n'ọnụgo nwaanyị nwa okorobịa nnugoro nwaanyị ọ bụrụ na-eme ọfụma ụmụnwa ya na-arapụ ya ọ ga-asị nye manyere onye aha aka ọnya anyị na-ekwu nke a na-ekwu nke ọzọ ọ nwoke ga-asị ya nya ji abịa na ya nso adịdị ọ ebe a ka m sị ka anyị ndebegide ya kịta abịa n'okwu nke ibua aka mma ịzụ sọsọ nwaanyị ma izu nwoke sọsọ na ezinụlọ anyị na-asị na nwaanyị bụ ihe a ga-azụ nwoke a ga-azụ nwaanyị maka mara onye ga-anọpụ ji n'ọkụ echi o nwere ndị si na ọkakwa mma na mmụọ nkịta maka na ọha bụ ndị na-eweta ihe ọsịsọ okwu eziokwu mana oge ụfọdụ o nwere ike nwa okorobịa onye nwoke ịmụta ọ bụrụ ya bụ onye aka jek na ezinụlọ maka na nwa gị nwaanyị nwere ike ịnụ di bụrụ onye na-enyere nne na aka nwoke ka ọ nụọ di aka dụrụ di ya maka mmadụ adị anya mara ihe ojiro o nwere ike ị na-eche na nwa gị nwaanyị bụ ihe ga-eme ka ịbụ ọgaranya ọnụọ di ọ bụ di ya bụkwara ofuru ogori onwere ọ nata ụdị ọnwụchie ma ya nata nwaanyị marapụ n'ụmụ ya ka ọ nata bịa nyebe ezinụlọ ebe nna ya ndebe nna ya aka n'uru ma iru na-abụ ihe ga na-ekpekwere bụ azụcha nwaanyị azụcha nwoke ha na-abụ ka na-abụ baa n'ụlọ na onwere nwoke nwa na-adịrọ mma ọ na nwa na-adaba ụlọ oge gbuo ka a na-asị na azụ ọsụsụ nwa nwoke na ọ ga-aka ọ bụrụ ọdewuzi kịta mana ọ kakwa mana ịzụrụ ha ebua maka na mana ịma na ịbịakwa n'ebe ndị na-eje n'ebe na ndị na-achọ nwa a ga-asị gị na ọka maka enwegodo nwoke tupu na-enwe nwaanyị maka na onye ga-anọchi ezinụlọ maka nwaanyị bụ nwunye mmadụ ya bụ ka nrapụ ebe a ka ọ bụrụ nwunye ọzọ ị chọrọ iji m ejubie maka na okaligo okagiri okagino maka mani nene mno ka mara ebe na jeje
0: mana
1: choka mkpokwazi okum of maka ngwi mara ebe na aga
0: afunaro afum kisi na me ibukwo na onye onye ibukwo na onye ndondorochi igwokwo ndondorochi dokwo na ganya akpogi politician e ga azakwo
1: mba
0: ka afum kisi ame gasifu azagasifu ya ba
1: adi I balo kwaso. He is my first degree. No, he is how he is in the University of Political Science. Chineke si na Chukwu bụ mmụọ onye ga-efe Chineke onye ga-efe Chineke n'eziokwu na mmụọ ya bụ na ọ bụ na-echi ji ụka kweta n'ihe ụka n'ịbụ onye otu Kraịst ịnaba n'ụka tụkwasị Chineke obi ọ bụ na nwa bịara ewe nagide wee na-eche oge Chukwu Chukwu ada ejele eti na ndụ mmadụ mana okwukwe ararọ ọ bụrụ na mmụọ na-eji ụka ga-asị onye na onye omenala ya bịa mebe ihe ọma na ọma menwu maka ọ so n'ihe na-eme ndụ mana abịa si n'ụka bụ skam na agụdụ n'ụka ọ bịazị isi ya bịa n'ụka na ọ bụ tọbatara n'ụka na ọ ga-amụta nwa ọ bụrụ na nwa ha bịara oge ọ tụrụ anya ọ si na ndị a bụ n'ihe abụ aghụghọ na na-eme ya kpọpi ọmalote na onye na-echi dịka onye bụ Abraham na Abraham nọgidere arụrụ na emene tupu na ọmụta nwa ya bụ na okwukwe ada ararọ ịma ji maka na na-eji ụka si maka onye marụ na ọma nwa okwukwe ya ji anya hafụ nwunye na-agba n'ezi ọ nwere ụmụoke na-akụgharịwa ha much mụchara ụmụnwaanyị mụsị ụmụ ebe dị iche iche mana ọ bụrụ ụmụ ya ọ kara mma na ọ dịbete nwaanyị ahụ n'ụlọ ya bụ na ọ bụrụ maka ụka dị mma onye ichi ife Chineke ichi ịbụ onye ụka bụrụ onye ụka bụgide ya ịbụ na ị chọrọ iji ụka ọ ma ịma nwe dị na ya ọ kakwa mma na ibiri ogo ezigbo ndụ nwee ụmụnwaanyị na-abụ o nwere oge David bụ nna Jizọs a na-akpọ Jizọs son of David ọ bụrụ ofu nwaanyị ka ọ nọ Christianity wetere ofu nwoke ọma ofu nwoke ofu nwaanyị di na nwunye ofu ọcha chọrọ ịbụa ndị ọzọ na-efekwa Chineke n'ụzọ nke ha ha na-anụ nwaanyị bụa ọ nwedere oge nwa nwedere onye ama m na nwere ofu onye ofu nnukwu onye mma ama bụ onye omenala mana ọ na-eji ezigbo ụka sịrị na onye chi gị igwe kịta onye chi gị echichi kịta onye na-echi gị echichi n'aha nke nna na nke nwa na-akọ kpara ọ na-eji ụka ọfụma o nwetara akwụkwọ desị na ndị tosiri ibu n'ofu nwaanyị bụ ndị bishọp na ọ bụrụ ndị chiri echichi mana ndị mara nabatasịrị ya ya bụ na anyị ka na-ekwu bụ na ọ kakwa mma na nwoke nụrụ ofu nwaanyị ọ bụ na ọ ga-emenwe ihe dị na ya ya obiri nye na nwunye ebino na-eji ụka ọ bụ na ya ọma menwe dị na ya ọ nwetafu nwaanyị ọzọ kama ọ ga na-akwụgharị nye na ya na-akwụgharị a na-ekwu ajọ okwu maka ya ya nụbata nwaanyị ahụ n'ụlọ ya na-abịa ehe oge ụfọdụ adị dị mana oge ịma na ọ nwere oge na ọnwa oge na abịa daji di na nwunye bigide ọ bụ na nwa bịara nwunye ya si di gị nọta nwaanyị ọzọ ọ bụ na ha na-abụ ihe kweta mana ịmago na ihe dị n'ụmụ nwaanyị bụ na ụmụ nwaanyị bụ nsogbu onwe ha maka na ọ ma na ọnwa adịnabata nwaanyị iji edubata nwaanyị ebe ọ bụ na akanya na idubata nwaanyị nwa ine ka ọ bịa bikuru di ka bụrụ nwunye di gị ọ bata ọ chịwa gị chụpụ gị bụ onye isi bụ isi nwaanyị n'ezinụlọ oge fara na-ebodo ya ụmụ nwoke mana ọ nwaanyị bụrụ nsogbu niile dị n'ezinụlọ na-enebe ya na-ebe maka na ọ hawa bụ ndụ gasị di m jee nụta nwaanyị ọzọ ka udo chia ka
0: ịmụta ya kwugodi nke tata bụ maka ụmụ nwoke na ka ọ dị ka gasị na
1: ikwugharị adọrọ mma ekwuta asị m na ekwuta ikwuta ikwugharị adọrọ mma ụka
0: ọ dị ka gasị na ya bụ ụka na-eme mgba kere ụnụ agbụ na-emebiri ụnụ ife na ọ bụrụ na ọ bụrụ ọkụ ife ụka aka ma anụkwu nwaanyị na-abụ ma ọ bụ ịtọ n'ọkụ n'ọnụ ọfụ a asị na-ekwu onye nwa na-eje ụka bụzikwa onye ụka nwa dịka gasị na ọya nwa bụ ihe eji unu n'ọrụ mana nsogbu adọrọ ndị nọ
1: n'ụlọndị
0: nọ n'ụlọ ga-esonyela anyị ha batasizie ka anyị mara ka anyị si etinye ọnụ na okwu ndị fọrọ afọ 0916004945 wetara gị oge nnọkọ ụmụ nwoke n'ọbara dị 94.5 n'emume nke tata ka anyị mara nke isi wee iwe ilu gbasalụ ibe ndị anyị na-akarị eli oge maka ọdịmma ụmụ nwoke. Ehioma.
2: Adide. Adide kwele mkwele krapa nke dị anụ. Ọ chukwu dị esi m nakwara gị onye.
0: Chukwu dị gbara ụzọ taa gaa n'iru.
2: Olu ogele afọ m na ama ihe na-eme na Ankola na Okidi Agụ. Anyị kelee Olisa. Akachukwu dị ọfụma. Unu na-ekwu okwu ịlụ ọtụtụ nwaanyị na nwoke na nwaanyị nke ka mkpa ọkwa? So na mmalite na ịlụ ọtụtụ nwaanyị ihe dịkwa n'ebe ahụ bụ na oke aka si do nwoke ịghọtago ebe aka lụ nwoke okonye abịa mgbe ime ịbịa n'anya na akwụkwọ ọsọ akwụkwọ nsọ na New Testament ihe ọ kwadoro mmụọ bami batisi nwaanyị nwoke lụ okwu nwaanyị nwaanyị ịdụ okwu nwoke mana abịa na Old Testament so ihe ọla arụtụ aka n'ebe arụ gasịrị ọtụtụ nwaanyị mana ọ bụrụ kwado ọla akwado bikọs ọ na-arụtụ aka na ihe ji ọ na-akwado bụ na ọ na-ebute ọgbaghara n'ezinụlọ na-ebute obi mgbawa mana ọ rụtụ aka n'ebe dịka Solomon wetago nwa ọtụtụ nwaanyị nwa ọtụtụ enyi nwaanyị mana Old Testament rụtụ aka okwu nwaanyị okwu nwoke so ọ nke a Chineke kwadoro so abịakwa na omenala Igbo na oge mgbe gboo so nna anyị halụsi ọtụtụ nwaanyị dịka m si kwuo so onye nwere ikike ịlụ nwaanyị na abụ ịlụ nwaanyị na-atọ na ọ lụọ ya ọya akpa nwafọ ha na agwa m agwa ha ọ gaa n'ihu ụgbọ so mana ịbịala anya n'oge ugbu a eche m olefọ mara wepe atụrụ gboo nọ ndị aka ji ebe so ha dịka ịbịara ha alụ ha lụọ mana dịka m si gboro obi testament na aghara dụkwa ya anyị eme nkwa ihe dị bịa okwe ka ha mana wepe osi kwefọ n'oge ugbu a kwesịrị okwu nwaanyị okwu nwoke ọya wee be chineke kwadoro abịa na nke nwoke na nwaanyị nke ka mkpa ha abụọ batara uru mana na nke ka mkpa bụ nwoke dịka ndị igbo si kwenye n'ọya ya anọchi nna ma achọ nna ma afụ ya ụmụ nwaanyị na agafe agafe ha abụọ batara uru mana ịbịa n'anya na akwụkwọ nsọ ịbịa na ifu na adam elo na adam chineke ewuze ọtọ chineke ewuze ka adam atink na nwoke takwa nwaanyị ịghọtago ịdị uru mana ha abụọ batara uru so nọ ihe mkpu ka ntinye daalụ nụ
0: ndewo dalvinne 0916004945
3: ihe ọma ọdịgị ọma
0: ngwa nọ kube o
2: eh eh camping kan na mekene
1: ene kene
2: eh apa mari ze ana ma problem is outside o mekene ben
0: irutego
2: ama owo oge adenu nwanyi to mo be no ise no kwanjo itin se fi na bible o kwanjo but no, nka ana ndi search ni tranin ba we be search kan go wan yeso. Maka na woko obuna nri fun wan. Na me ko ofuma.
1: Na ga neru.
2: Yes. Ofun wan, bi kwa ma beto be muwa. O wo tu mari e kita. Nka yin ni muwa in form se.
0: We no
2: mo se. Mo bi na atuje. Nade nka nko zo nka na asunike na wine ke nke ba suka hancha ofi asunike o mu wine na ba kwa kari ni ga na eden no dikita o mu ke na kwaria ade first piece about 7 in tambiara ama ji ani ni ko ko han na
0: ndewo oga agube ade oga bero ni kaga kaga nu nkwa nu abuno asina abuno my home na kare nu nwanyi ike ga nu je chikota han ke nu yake jumai
1: abuzi abuzi ya na na
2: adi de ngwani ni ni si ni si
0: all right akwai na ke nu no
2: eh we ka ti bo ke hilo ama
1: efe ma gabriel ka ke de
2: ife yi we ka na ngi adai de mi ripon kun
0: mazige
2: na no kata kwa no oh, Mazi Gabriel, I need to show come away now.
0: Mazi Gabriel,
2: and I've been up at the book to fish you to my mother, right? You can go to Mabuma. I'm going to come on my Mabuma. And make a chibuka, a coabo, when you get back to win a nayo chair. You wear none what to come on. You get back Bible, you put them at the end what to come on. You wear any matter. Ihe dị ka Solomon na ndị ọzọ niile dị iche iche. Mana agba ọhụụ, ndị agba ọhụụ anụkebe ụmụ nwanyị abụọ. Mana ihe niile, ọ bụrụ na ihe niile Jizọs kụziri na ị ga-edebe ụlọ akwụkwọ ga-apịa. O nwekwa ife mere ndị New Testament eji dị silent na ọbụla ịbụ ndị suru ndị iti. A jiri ekwuru okwu ebe a maka na o nwe ụdị okwu a ga-ekwu ogbute agbaghara tinye n'etiti mana ihe na-ekwu ịrụ nwanyị na-abọ na-afụbeghị ihe mere n'ebe Hega anyị nọ ya na Sela Abraham ọkwa Sela kwanyere Abraham eruzie n'ikpeazụ ogbutezie nsogbu. Nka na-echegodo etu m ga-esi wee dị akụkọ nke mụ na onwe m ebe n'ikita ọkwa ofu nwaanyị ka a nụrụ mana ọ chọghị igbu n'egbu ka ọ hagodu m etu a mọchi m ga-eri ya mpịakọọ ya ọfụma se m bịaru na ya etinyekodu okwu ya nwa na-anụ ya nwa na-anụ ya ofu nwaanyị ya
0: ụmụ
2: mgbe ọ na-ekwutere mmadụ okwu ekpegaru ndị amaghị ife ụmụ ha tolite ha na ha akwafu nke nwoke. Oh, you know, I'm telling you, I'm telling you, I'm
0: telling
2: you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm
0: telling you,
2: I'm
1: telling you, I'm telling you, I'm telling
2: you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, mana Chibuoke nwe mgbe ọ ga-abụrụ onyeisie na ọsị nne na nna na ha zụzi ya ma atụrụ m na Chibuoke na-eme otu a nne m na nna m mgbe ha nọ ndụ adịghị m aha ha ga-emeriwe ọzọ ya agụgị m etu a.
1: Daalụ.
0: Daalụ Mazi.
1: Mana a na-etekwala ụmụ anyị na ọ ga ị na-ekwu maka nwoke ịhapụ n'ezinụlọ ị ma na ezinụlọ nwere nwoke na-ahapụ ezinụlọ ọ bụ na aka dị ya n'ọrụ ọ bụrụ akwado akpacha anya nwaanyị anụtakwana di na-enwere ego nwere ma nwetakwa ma njekwa onye na-ede ezinụlọ anya. Ọ ga-ebute na egodo dị ụmụ ya anya tupu na onedonye ọm n'anya aka dịrị nwoke olote nwoke na-eletere na nna onye
0: nzuzu
1: ka ọ bụ onye nke a bụ onye nzuzu I forgot, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, chọkwa ka nwanne nwoke ahụ gịnị ka iche na ọrụ onye butere ara ka a nabata ndụ mmadụ mechaa anyị anyị batawa maka nwaanyị nwaanyị bụ ihe a na-ajị nụta na ọ bụrụ na osisi ka na-ajị nụta
2: ekelekwana emeka chibu oke afọ mụrụ oke ihe jesu ma bụ steeti na-agbọ nke bụ eziokwu owu na ndị nna anyị ha ndị ohie mmasị ha mmasị na mistake ka ha mere ndele ihe niile ha mere mgbe ahụ kwa elesi nke ọgwụ anyị nwa kịta maka na emedi famili tụrụ nwaanyị na-atọ ma wee nọ udo udo na-adị maka na ọgụ ahụ meli mgbe ha oge ahụ ha mere ya adịghụzi ka kịta anyị nọ nkịta anyị nọ n'ime ya oge ahụ sef ụlọ iri ahụ nwa nwaanyị ọjọọ were so ji eji lụọ nwaanyị dị otu ọzọ ahụ ihe na-eme kịta achọrọzi oge ahụ bifo nwaanyị ejeje edele nwoke sef ọ na-esiri ya ike ọ sịghị ndị ga-emụta nwaanyị ọzọ na ike adịghụzi ya oge ahụ ha na-arụ ọrụ ugbo emere nyekwu maka ọrụ ugbo na-arụ jee kpọkọsịa nwaanyị dosa ọhụ obi ya kama na ọnwụ maka ọnwụ ike na nyere aka n'ọrụ maọbụ dem gwa na emere oge ahụ m nwaanyị adị eji ike eje nwoke ọ na-agwụghị ike nwaanyị anyị na-afụ kịta nke nwaanyị ijizehụ kịta sef otu otere na-edo ọsịrị ọsịrị ịgbanye ihe ị na-eme na ha sakpa usoro ụmụ nwoke problem ụmụnwaanyị a na-ahụ kịta ọ dịghụzi ka nwa adịghụzi ka ọ dị bifo ihe egbe ugwu kịta ihe dị ebe ugwu nwa adịga problem nke ndị nwoke egbu ndị nwoke andịla ụmụ nwaanyị na-abụ ma ụdị ezigbo ihe iji iji ndị ndị o nwere eme ịmụrụ ihe na bego ji machị mgbe ị na-ga advise na ịlụ nwaanyị na-abụ ma ahụ ije famili alụ nwaanyị na-abụ ọdụ bịa na ọnwa nwoke ji ịnọ maobụ ịmụrụ nwaanyị na-abụ o wuli ya na 100 years ma 40 years bikos ị na-awụ nwọsị nsọ onye na-atụ gị na-atụ gị ebe a iso onye na-akụziri emene pepụl ya wụ dị na ịwụ ya wụrụ adịghị maka m na ọnwụ na ewu nwaanyị na-abụda be gị ịgụrụgo problem esi ndụ gị ịcha ọtụrụ ịya nwụọsị nsọ nke ahụ nke eziokwu so adịkwụdị na nke ewu ịmụ nwoke na nwaanyị nwoke na nwaanyị anyị gara bụ uru ile anya tude nwaanyị nọ n'ime ya dị ịmụ nwaanyị mụọ gị wụrụ nwoke otu ọbịara na ịmụ ụmụ nwaanyị nwaanyị ga-akenye gị peace of mind ụmụ gị ụmụ nwaanyị ga-akeleta gị ọfụma wụ nne nne ha ma ọ nna ha ihe ndị nwoke dị afọtagbo nwunye ha na ụmụ ha edistut and ile anya kịta ịhụrụ dị na ijide nwoke na ori nwa ọsị ya ọya na ọnwụ maka ka eme nne ya ọfụma ka eji wee jee ori ka ya dịchọla nne ya ibe ya ịma ha ọgwụ ji bụta ozizu ori ma ihe awụrụ betere ha gbakwụ nna ha keme jezu ori so na mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-adị epochi ụmụ ha eme ihe ọjọọ eme ụmụaka ụmụaka na-emezi ihe kwesịrị so n'ọnwụ emere ihe dịka nwoke ma nwaanyị ha nche niile bara uru mana ihe ka mkpa nwụ nke ị mụtara zụọ onye azụọ zụọ onye mara obi gị ị mara obi ya ọbara gị bara onye ọbụla nọn dịkele mgbede ọma na
3: 0
1: anyị na-ekene gị
3: ebe esekwuru nkata ụlọ akpa amaka maka ngwụ na-ezo oke ma nwoke ga-anụ nwaanyị bụ ya nụọ ịtọ ọ bụrụ ịbụ mmegbuwe gị jiri ụfụ adị na mma maka ịnụ ịbụ ọrụ ịbụ ọkpa nkata ya bịara nwoke na-anwụ n'oge agmụrụme taa sa mtọgị ntoyi na bọọdụ ịtọ ka m chọrọ ịnụ aụmụfu ụfọdụ ịbụọ by December ma anụ ofu ọzọ mụ na ya jụkwuo 5 years hello ọ dịghị egbe 5 years gba ma anụ onye nke ịtọ
4: Yeah,
5: clear and bully. Clear and bully, Macanoya. Oh, first time.

0: Kola kola.
1: Ko ko ya na na oke. Ema kwa ati bibi ni kidi akara ko zo.
2: Akara na afugo fuwa chogo ndo.
0: Tawanero.
1: Beto ino wanyi ga, ino wanyi to. Ayana no. No. Ama no wa mke bibi ni chi. Na ndi bo fu se batena. Ofu ya ibo. Wanyi ababa oku nuka. Eh? Ama kwa ndo gobi, ndo gobi, nka ba so ndo be. Owa mna na ye ha, owa ke ka bi ti. Ndo na ye ha na mu e ba e to no. Di mo lo. Wo ri zi na ja mi a, pa ka ko ni bo. Ma ye ndi o so ma e pe ni ni ma sha ma o se ya. A o je pa ka ka ja mo ka ni o to to wa. O ba o. Ma na ke ka, o mo ka o ne. Dime e kolugo pataje ha no wa wo ni lo ga na mo pataje de ni pe na zo pa mo wa ni am so onye na mo kita ma le me e kolu ni de an do nya mo to fu wo ke to fu ni to fu wa ni ma na ma le ni zu ni na na e lo ta wa ni ba ni zu ni ni shi ke ni pa ka de ni ti de ni zu ni mo ke ge ni zu ni mo ke ta ge mo ta ge ni an bi ogo ke okwabo ezinu na rato so by the time we back onu ifu wa yin nuka ezinu na rato wa yin ba ezinu na nshi ni amaja ni ba na gbaki anaka akire ni na ogbu nshi gi bu oke ko ga na ha ya maja ni obulu 100 years ki ge bi mami bi 50 years so akore de ma ofi nshi se na ko godi ko ka pa
2: bawo nko ka di go bi apart nko wa ge chericha nnao na nko wa ge bu nko akadi nko akadi ya nuru onu ya nuru no na eje obusko no na aka agro gi eju we na ta ndi ani ni ni
1: aka de mo ye ma o wi ni shi e wata e wa se ko wa ke shi zu me ni ya nuru na wa ni wa o ka wo ba sa na iko fo wa ni e wata so iko fo o wa ni makana ihe ni na bukwani na okotazu woke bogerele eni ke bi ni ni mo mezi na ni ihu woke ogoku mo be ni ga ya bu e iro kete ke se ti e ya bu nkwa nkwa pata ga ga bi do se se se be so ke woke a no si go ona ko zia mba azi baka mezu no na ibe ni le ogula mba ko si na aja ebe ni le e wata o ije na de fi ne so aka di woke mo yili e ga se ho onye mo igu ti bi ya no na o se bi no ga ni nka wo gbasa le e wata ah ma e ko tribu so thank you
0: galo
2: de o o e fugure the crown prince
0: we ma ne ma na we nche ka
2: na we zuga nke di no uka na onye onye fu na obu ike ya na o nwere ife o geju we debe no eto ni ise ni isi ni iri nya no ba ọ bụ sikọrọ na onye ọbụ eji ha ego ifuru ụzọ n'anya ndị nke nọ n'anụ ezumbe dị ma ya ma ụmụazị eribeghị nri ugboro na-abụ n'ụbọchị iwe jee nwuje n'ụta ọzọ ịma na oge na-achọ okwu ọive mfe nka
0: ihe nwee nchịka ntinyere n'okwu a mana dịka anabata onye ọbịa tupu na ya abataba
3: ihema crown prince and Habibe ọgọ m nwekwa ekenekwa ngị omi ga-asịkwa nọọ ọfọmantinkin bụ ihe na-eme emetụ anyị ji wee na-echefu wee dịka nọfesin na-asụ mmebi ịnụ nwaanyị na-agbamọrịta ọhaji ihe na akwụkwọ nsọ sịrị na akwụkwọ nsọ sịrọ maka ọ bụrụ fọmi n'ego ego m na akpata zuo ka m si chọ ịmanụ ịbụọ ma ịtọ ka m ga-edebe edebere onwe m enwere onwe obi aṅụrị
2: n'obi
3: ọcha m maka ofu nwaanyị a na-ekwu okwu ya bụ ọgụ na mgba maka o nwere onye kwuru okwu so na nwere ezinụlọ ijere famili nụrụ sọsọ ụmụ nwaanyị tọ fat nọ faya ka ọgwụ

0: ọbụna nke a kpaiwe gị okwu n'ọnụ, i jekwuo onye ga-enye gị obi aṅụrị, ọkwa ihe nyanwa na-eme na nwoke na-enwe ogologo ndụ. Anyị chụkwuru n'ofe ebe gị na ofe ofe a na-atakịrị chachachacha every time esemokwu ịnata ka izuo ike na be gị, esemokwu anyị ekweghị zuru ike. Ihe ọnyanwa bụ na ụfọdụ na-afụ na-agbadawa n'ụlọ nkwụ je tikwuru m n'etiti bazi na-akpasa ọsọ nkata maka ihe debe na bia. Mana ego dere ije n'ụsa nwaanyị na ụmụ nwaanyị karịrị akarị ka a na-enyetụrụ ha aka ka a na-ereduce n'ọnyanwa ka mụnwa na-ekwu. Ka anyị ụmụ nwoke onye kpatara ego ka ereduce uwe ụmụ nwaanyị na ha karịka. Ihe na-afa na-akwụgharị na striti na-agbago na-abada, ọ dị ka a na-achọ. Onye kpatara ego jeje chọwa kpọrọ ụmụ nwaanyị bụọ ma ịtọ je nyetewe owu gaya na ndụ e fọrọ bụkwa na ofu mbịa ka a na-abịa. Ekenekwa m n'ike n'ike o.
1: Ee sọnyị, ọkwa nke na ngagharị ha na-agagharị bụ dịka na ha na-achọ ihe nke a dịkwa ego bekon. Ọka nsị jere Crown Prince Inugo na onye Chima onwe obi aṅụrị ya kpụrụ
2: olu ịtọ ma ọ bụ ịnọ
1: ka ị nwee ike na-enwe nwepụrụ ụwa gị obi aṅụrị na obi ọcha gị.
2: Tupu Sonia bataba, a sịghị ka onye abata, mana a nabata onye ikpeazụ ka ntị kụzie nchọrọ ikwu. Ọ nwere nchọrọ ikwu maka na a chịkọ ha nchọ, a chịkọ na a
1: na-anabata
2: onye ka kịta.
1: 0916000
2: maka akọ ọkwụ ihe ihe o nwere sonyekwu kịta dị mkpa ka anyị tinye ọnụ.
0: Hello?
1: Anyị na-anụ ọnụ gị.
0: Adịda nọ na ekene. Ekene dị Chukwu ị na-agbake, gbake Chukwu ọfụma.
1: Aka Chukwu dị ya. Daalụ
0: rie. Eze Agba.
2: Daalụ. Dekọ ọdụ.
0: Ndị Igbo na-atụ ịnụ na-asị, akwa ụtọ wepụ aghụghọ. Eziokwu, eziokwu. Ịmụ nwaanyị ịbụọ ịtọ dị mma andị onye a na-eme eme hapụchakwa na ọpụta adịegwepụtacha ya ike ndị ụmụ nwoke 60% 40 nụrụ ofu nwaanyị dịlegitimeti ma 60 na ụmụ mọdarụ ofu nwaanyị na-adụrọ legitimeti. Legitimeti bụ na onye bugara mmanya wee mee ya kwesị na ị na-anụ ya. Abụchakwa na a bịara ewetara anyị ụka ọsọsọ ndị nụrụ ofu nwaanyị ga-eje n'igwe, ọsọ ga-eje n'igwe na ndị a nụrụ ụmụ nwaanyị tọhịa ma njezie n'igwe na iwetara anyị ụka wetachara ya ha ekwekwechara anyị ọfụma anyịsi na aka ọchaghọrọ ya ọfụma. N'ọzọ bụ na ụka bụ skam. Ọ bụrụ na ụka bụ skam, iji ụka eweta stika chie na stika mana ihe dị obe gị na nsogbu ya na n'ime amị ya mana enweghịri stika na-ebu gọmpruf ka ịfụ na aghụghọ dị ya achọrọ na ụka beskam. Abịakwa ihe gbasara nwoke na nwaanyị dịka mmadụ iweta nwoke mmadụ iweta nwaanyị nwaanyị bụ ihe mana mgbe Chukwu kere Adam, Chukwu zikwere ike onye kwe nsogbu. Chukwu wee kere Eve, Chukwu ezuru ike mmadụ ezuru ike. Ụmụ nwaanyị bụ ihe na-ebute nsogbu n'obodo n'ụwa, ha na-ebute nsogbu niile maka na mgbe Adam nọ o nwekwa nsogbu Chukwu gwere mana oke Eve ebido taba mkpụrụ chi mewe nke a mewe nke a. Na ndị fada ndị katọlik Saint Peter kwere chụkwara ịnụ ya nụkwa na ya bụ ihe ama nụ ya wa chọrọ ịnụ. Ọ bụrụ na ha bịara n'ofu obodo ofu nwoke wee mụta ofu nwoke asụmụ ahụ ga-echi ya fada ịmụ n'obodo ahụ chiri echi. Ọ ka mma onye ga-anụ ịbụọ ya nụ ịbụọ mana otu kọmpens wee kwu onye aka dị nnụnụ isi karị ya na-eje akpọ ọtụrụ kpọ ọkpọ maka ụmụ adị na-ebute nsogbu na-ebe n'ụwa trọbụl evriwia nsogbu niile maka ị ga-afụ nwoke asị na ọ ga-adị 60 years na ọ ga-adị 100 years na ọzụzọ nwaanyị na-abọ ndụ ya gbadata to 40 ọnwa ya ha ọ nụrụ ịbụọ bụ ihe wepụrụ 60 fọdụrụ maka na nsogbu ka obi bịa. Ana m ekele m ka anyị na-ejekwa n'obi ka ji n'aka.
2: Mana adị ide okwu ikpeazụ
1: sọnaesi okpokọta ya ịtọ na-enọ onwere onye na afọ ya bụzi aṅụrịka nwere aṅụrị jewalụ wee mee n'obi ọchị ya mebe ụwa ya enjoy. Ezuna na onye ọzọ asị na zụzi ya ndị na ụmụ nwaanyị bụzi nsogbu dị n'ụwa ịnụta ahụrụ anụ ịbụọ na ịtọ obi ndụ gị nke nke
2: ihe mere ka ntị godo ihe okwu ikpe o nwere okwu gbutere okwu okwuru ma naba.